Nerkebra mini thongkeba por karbi lirmielun la penalam the ang dengalong pen ason sonalun arjulongichi. Por pai sirkebra mini krepho por hindi lamar janalun ang dengalong pen ason sonalun arjulongichi. Por pai sirkebra mini plikebra po por English alun ang dengalong pen ason sonalun arjulongichi. Ada por pai kebra mini thongkeba por Assamese lamar janalun ang dengalong diathap ada porphai kebra minute krepho por lamji rajai meg ang dengalong pen kapang thira puthak senkan ki mi ingtipi pen lamjer ke than arjulong iji adon thu karbia khai pindeng sum poda puthak hunali teron pi pen lamjer ke than arjulong iji adon thu porphai kebra minute thong keba por Assamese lamar jan alunang dengalong pen Ason son alun arjulong iji. Por pai krisie por, ningar lo alam te jai mek ang dengalong pen, rajina rong hang pi a ningar lo alam te arjulong iji, adun thu suar lo seng tong a jai mek ang dengalong pen. Miss KYF, surihinira in koira trok. Ke hai, Adun tu Miss Merlin Baglari la pen hot bang rub jiling tipi tong bang chi chi pora lam jer arjulong iji por phai krisi ra mini thong ke ba por Mumbai pen kapachi tag vivid bharatiya jai mek arjulong iji arni gang sam por phai ni ra mini thong ke ba por Mumbai pen kapachi tag vivid bharatiya jai mek arjulong iji por phai ke thom ra mini plike bra phor por karbi Guwahati pen kapacita karbi ajay mek nangli tom arjulong iji por arnigang sam por pai plira mini thong keba por dimasa lun barimang dengalong pen ason sona lun arjulong iji por pai plira mini plikebra po por boro lun barimang dengalong pen ason sona lun arjulong iji arnigang sam por pai po por rong ro bajay mek ang dengalong pen Jeremiah taro la pen hudbang Hun milik rupi temang bong chi huchi pora lam jir arjulong iji. Adun thu arnigang sam por phai pora mini thong keba por piniya sar lam thi kirui thu arjulong iji. Por phai pora mini thong kebra isiya por karbilun barim la pen alam thi ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Arnigang sam por phai pora mini thong keba por lam jir ajay mek ang dengalong pen. Munit kang hu. Aputak. Along birti so pen ke tok la pen fandar teron pen ke thana lamjer arjulong iji adon thu por phai tro apor kishan wani ingdeng phoang deng ajai mek nang litum arjulong iji ani yang sam por phai tro gramini thong ke apor Hindi lamar janalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Por phai troksie por karbi delong reaching honalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Por phai troksira binit krepho por asamis elbamalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Por phai troksira minit thongkeba por ok pranajay meg ang dengalong pen. Epilepsy akiso puthak Dr. Dharam Singh Timung Lapen, Hudbang Pradeep Rong Phartumang Bong Chihuchipura Lamjer Arjulong Iji, Adonthu Tracy Rong Pipi Pen, Malaria Pen Kacherok Tok Nang Jiya Puthak Lamjer Kethan Arjulong Iji, Adonthu Porphai Nerkeba Por English Alunang Dengalong Pen Ason Son Alun Arjulong Iji, Porphai Nerkebra Minit Krepho Por Delhi pen kapachitak parliament review ajay megnang litum arjulong iji por final kebra mini thong keba por pinialam je rang dengalong pen warmon kache hopu thak doctor durmilian cp pen lamjer ke than arjulong iji ajo por phai sir kebra mini krepho por tiri makay ajay megang dengalong pen rusemson singh intia kayalamo longchimen hanse pen ke tokla pen dhananjay rong pi pen ke thana lamjer arjulong iji por aduntu lorchiti akaya lamoputha fandar teron pen lamjer ke than arjulong iji piniya transmission ang dingalong

lapon por nang litum kang du kardo malu nang de long pen om phuti so dipti ti so pi la pen ari sang ho tum kilo na lon arju long tanglo

0: Lapuan na por nang litum, kang dukardo malo nang deng along pen ason son alun arjulong iktang lo. Kang dukardo malo nang deng ki lapuan si kang ton niklo. Nang litum jay mek arjubom laki Akashwani dipu along pen. Tang tinon adun tuwa jay mek dam iklo nang nilika chini alam te ang deng. Labang suang deng along pen basa piteron pi kachini alam te asap su arjik sinang.
1: Karlom. Nilimen basa pi

pen velong bi la pen harlong bi atum kapin chong tekang adamasara jutang si ing thur pon bom wan bom lo adamasar hot kang thur along ason ason ang deng du tang te non arjik sinang lunse potum ko puson pensi adamasar kang thur hot ke pangriang deng alunjir ki lun lun ma tang te lunse po sorot bi la pen dhan sing teron atum ki lunalun arjik sinang

pini tomo barim ki thana jai megalong sar kam singing ti alangli phansi hanglo alangli phan bangke kar biara ratum kachini ne bang tanong te ing arwe nga son sikidulo athema alangli ki nu tok bang hir bang jutang klem bang karbi lamet amailong ta alangli bang puar pudo lapenan pata alangli ki nu dun sip

0: Johnny poi nu re John lo
1: mang
0: ke hala kleng bang ke sokrot ke tang lo ma man du ke le pen ma chu fi den ma chu der lo kleng mang ke
1: o
0: lapso a long koi chi chu der bo si long che chu bo si non a kai hut ke rong che chu bo si ki pudam lo
1: pudam
0: la fo long che chu der ma a ki bie bang ke la bang ke ai ana fo long ar je ki mile la mo phi che lang chot chor phan bo mat burgo lo thap tho mohala chu phi phe de apana la sonanar je me phulong thek long le pila mat biko amat ajorni nang chok lo hala burugar lo pensi inurnim so pier je ke me na nang chon lo ma se chetong lo ma se aki bi bang ta ne si bi pot si ne si
1: jerai
0: tung si jerai po puyal ma se aki bi bang se jerai del ama se la so jerai det pen pachor chi parog lo ange hola akleng bangke lan arje ge mia anim supi ko na bansi ge bangla ma ko hola bangke anim cho dogon delo akor pi hai busta mia anim cho dogon delo aki bi a piso fansi ama si hola ka piso sume do ko posi lage dilia kam ta longdon lo ma si dili terang busta terang dili
1: hasoni bansi do
0: hone si pensi do ko lo ban hola akleng bangke la phulong je chu det posi long che chu posi non kai ahud bangke rong che chu posi je thang pon lo yel posal an ke la bang su au su pi rj ke me ku puson si ke en jong ma pu hola rong che chu bangke abidi giri lok lo ani wang ni wang si abidi giri lo ama si an si pu lo pu gari lo bo itum okle churi dam lang a ok churi dam nai masi korte mai ni dam lo dam ba ma si lang roi long lang teng bom teng bom teng bom lo unde de mo te pugali lo bo na bang nang bai bi kong noi bo ma lang long si
1: bi bi kong
0: pa bi bi kong ma si long le or bom mar or thip lo or thip ma ke lang ching hip de lo hola ke akleng mang ok ri lo ma hemang ji lo hemang ji phi bang ke akor pi hai phan si adung patte box si pudan lo ne bong ke wang velang ma mor ne prangsi wang bom lo mati ma wang velu ma lo to wang ta mai wang vita mi okke wan lo po tu na mo sa korpi hai bansi pate bok bom lo sida korpi hai bang kerta nang li bong dola po kapre kapre ka lam ke ching che thanang ni mat paju paju pe na ma si hala lang roye long ke du achi hisi la dili fanang ke anukanang densi longle phur bom phur ma phur ma si achi the pawang bom lo amat la so lang chehi ge phur jo ni si lang bang ke phi bang ke achi le dolo ma si lang teng intensi an ke pir thia ko chiwang thu long lo
1: chehi sikrab
0: lo chehi sikrab lo la si non puta terang swar bang ke chehi chulong le puka chi than long lo la si en ke nang le thurok lo ni ni thom phia ko thek thulok lo ai bong nang ta nang le dun thurok lo ma pu o nang le rok lo ju pu a ko hi thi roe phi pu thulok pu gali lo itum voterang su en nam hena po ma si voterang su a ko en nam thui lo ama voterang asu ge en ji phan a don delon che don lo la sa dolon don ma si a ki bi phan si dili phan si bolo nang ar lu no ma si par lu krak lo parlu krak phi bangke a dondelon bangke chorkang pepelo sanjoklo masi halaki bang thekhe delonge nang sun thekhe delan thik pi kang
1: kalang
0: mala wo terang atumang thor long si dudun koklo asi wo terang atum bangke la puson lo asu at kechar ung lo pulo tela tumke hong tet telo terang pi tumke mo asu pen nang chon pin lo asule arweng ki ding lo bolote a pita ko arweng ding thupo la se ke a ming ji la beti na se hola dak si dudun bom lo amat alu se an ga thon thon la se alu bang ke la munit phan pute ki chumi pipo a kaprek an ke hola asu phan asu pen hola a pi phan chi pipo la buson si ke klo e jon an preng lo anke buterang tum pulo ai ku pulo ma itunge isuta thetang lo arweng ta ding tang lo pot itungi kangjar punang ke laso nang munida bang ko puson lo ma
1: puson lo ma
0: masela munida bang pulo kalang lo ti ma

0: din ge nang tum sine phana pang reng lo
1: hmm
0: non ge nang tum ta ke dam po pot pukali lo nang tum ne hem da moi ne chatay long ne lok suru la so long su sinang tum pilo lo nang ar veng pache chabla rung dam kok un pulote ne phan nang rung un po
1: nang rung un po
0: ge la pusan lo amasi la dili ge thana teng si la voterang pilo lo bang ta dam si la dili hem along su bang rung dam lo mat unchi
1: oh
0: unchi lo masi dak nang le lo je nitum rung ge rung unlang lang lo masi nang phanang rung po masi voterang pilo lo si la so adili phan ke thing piang song pen da arung no pasun tu lo sitame dili bang ke nok ta dam ne delo
1: kolang
0: athe la chiklu jon ke chulong le detang dal muti
1: ase
0: kachung kring kamar jeng la pusol la rung kang kok la voterang tung dam ji lo la si la so voterang atum si kera ba jaine si voterang okta terang sor choker ta
1: non puta ka jitan
0: thank you chin non puta ka jitan la pusol amang ke la so adili phan mang ke hala ki thoy pai ki chudai han ke bor ilo
1: oh
0: athe la ki thoy ke la phansi ke chupo
1: dili phansi ke chupo
0: ama dili bang ta pulo ni phan mang nang chu nang delo ni ge chung kreng mar jeng ni thu ave ne wa ave po nang jong si ki chu veg ji pute ho ne hem da mo ne hon jar along kar don vu lo ga lu du ho la le ne ab dam ra la ang mi nang phu bom wang bom la dang ni dung le nang chu
1: nang chu na
0: po ma si la so a ke thoy bang ta terang dili hem dam si la so a vlog alu nang ang ninang phubom wang bom masida so dili tiddu balansi nange chulo an kehla dili episo bangta je mathalo je kai ke ta dag dewera bolu kile ku sonsi nang ke thoy banga ponchen ma a pot ne ching honai nipinan lage duta gali pot de chiri dunila pomarla
1: chi hung dunila
0: amasila so ang mi suding sinari dun bon wang bom nari dun bom wang bom da kan ke pinan pan che thek lok la la si chi pulo bai ne ge nang thielu bu si tin lo sta mi pinien ke arna mar ni ben sinang pa che tong thulo pot ne hem nang che pon po ma hem che pon de
1: oh
0: ma si ho hem le ro ka phi ba pulo la itum rong che chu la pen dili ke itum korte pok lo e po pai tai si ve lo sitame nang ni phan nang pa thi ji phan a phong a phong la ni ni pranang kar mo ji phan la ni phan la pu son nang pa sik sa phot mo pe the kang tang mo long le kang tang tai tum ke terang rong che chu la pen terang dili ke i tum ke he me rit ing ti men thu a lang pong pu no tar pu no i ting ni rab long le ing ni rab nang ne i tum la an phu i phu wet ta chu rab nang ne han i phu wet ta chu rab nang ne tuar ke damanta itum damram naune pusi latum seme kore che chi endel la sinon pua kaenta terang rong che chu la pen terang dili ke chiun e pui pudam
1: ki pudam ding
0: mida ki pudam ding mida
1: me piklo intia kha la bang so tum mo ke than la pen ke non kar jibo ma tum ta asabhe se ta me ali long pu pusi nili ta ning thelo aporalam do ko ko pusi pini tomo barim ki thana ja me ke la paling tono na mo adun thu ang dengle puthot tum je tora chingki thu tonan
0: kardam rong parsa
1: kurwang thu

lapon apor nang litum juta har chie jai mek ang deng long pen karbi kurjo nang bong kachi un e aputha kam singing ti la pen hot bang pradeep rong phar tu mang bong chi hu chi podalam je arjulong ek tanglo juta har chie jai mek ang deng ke lapon si kang toniklo nang litum jai mek arjubom laki akashwani dipu long pen tangte non adun thu lun chi tong deng long pen ason son alun arjik sina Kecheng si KCS Haura Ghada Tum Kiluna Lon Arjik Sinang Aluna Lam Thi Natlo Nepharman Tangte Labang So Lon Arjik Sinang

lapon apon ang litum, lunche to ang dengalong pen, KCS teke lang juna tum kilo na lunar julong iktang lo. Labang so ang dengalong pen, kepadu siya lunar juik sinang, KCS hamre na tum kilo na lun. Alun alam thi, Wang non karbi, tangte labang so lunar juik sinang,

Lapuan na por ng litum. Lunse pi pokila lek te pi kiluna lunjir arjulong iktanglo. Adon thu? Karbilir miya lun lapen alam teyang deng along pen kipadusia lun arjik sinang. Suar lunon sopin sonon inod bagapan ning kehang do pulo tangte ning kehang ning dok pu alam te chethan serak siya kime athema apor ke lapuson si dambompo ahut pen ke nangli chethan te pulo tangte nangli ning keha bang phu bang phi anut kapra ga phan aning ke hang dokok ta theng tangte lapuson alam the pa che ton pon pen lunse po suren be kilona lunar jik sinang alun alam the apor ke dambom lo

0: fix la son ave. La si banjo posita me da ke chapati dun me da ke mainly confidence si kelang pon ke thek si kelang pon.
1: Kalandi.
2: Tang te la bang so chapati long ke thek ke charli ke do kwa re ke nang sot lo.
0: Ke thek ke charli ta ke nang sot lo da ke alam bang ke beauty pageant long ta non son around hai ta do. Cushion round long si ta me itum han kopine current affairs alam lin arju da ta hai. La hai mane education ai hin sil hai ta karju jo ko ansi presence of mind ke do ma la sor lo so. Mati ko son si alang mo jong si hai dat pusi ta me muni da thum phan mane ke lang pon thek ji ma ko son si alang develop thek ji ma la hai ta isi da lang pon lo la si mane ka charli la hai ke thek ta ke nang sor lo dak
2: nang lila bang so beauty pageant miss kyf chepate du na long kupia the mate ake mang lo than pon ji ma la so putha
0: nili kyf ka chepate dun mang ke dak bang ke ni li do pick reason he di jenaban ni non dak wang lo isi socializing a purpose ta dulo beauty pageant no ke wang tum do pick pick belek belek adim pen ke wang tum do o kachetong ajer pi ba jer po la son ta chilong pon o la pen nili ma tha lo je luka charli a hin det kali belek anata sab ba ke experience dunang ji la si la son experience ke chepalong dun ji a phansi ne bang ke beauty pageant anat bang ke a sab interest do la si ne dak kyf long ke wang lo la mani experience mainly ke experience gain upon lo
2: tangte jiser mate je than boning tuma nangli final run ho nangli phan ja je sa tum pipi lo nangli phanang kar jupon ke
0: final run ahood hini cushion ar jupon first ke top 12 long dun ahood lo top 12 selected te isi cushion ar julo tourist atum wanglo plote long thom aja ka kona sike ponji mapu amani answer ke thak dun bangke isi bangke no thank people lo difu along mat si dolo lake la det pen te ni tum karbiang long long greenery ba waterfalls la son du pic lang sun la hai do o la hadak pon po pusi pulo la ben te isi bangke ni tum karbi village along hadak ta pon lo plote mane tum kason ma culture ba norms la hai nang chini tun po hujalo amala se long thoma jaga si ke ponji pusini ke pulo la pen final round that la top 12 that the top 6 ako select to top 6 along bang ke ni phanang kar ju karbiang long along nang ke dupen ko pisi nang proud chi feel la karbiang long amunit matini mane adak pen lo la si dak pen nang belong ke ngena kason si dak mane ka chi feel la proud moment bang nang than tha pusi nang pulo la pen ni budun lo je karbiang long amunit arada tum an sitame kai keta alang tum culture tradition by every time la tum preserve fair chepa viring tung te la hen lu isi proud moment ke pusini ke thak tun answer
2: kalang choro parlo nilia ko puthot nangli phan arju poning tung nangli son thak thak anur kapre ka tum ka chepati ning hanga tum phan pbd sore sinangli pajering tung anso se paprang dun jia phan
0: non beauty pageant ahin pusitame kachapati dun tum ning hang pe pe pusitame alang tum long ma support ma encourage bang ke avidity alam bang ke alang tum kamatha tha ba alang parents tum kamatha la son dokok titi je beauty pageant long ke mane waste of time lo waste of time mane alang tum kamatha tha da ke rj lang de la son mane ke thek la hai he nang uji ba kopini la son sikama tha dokogiti sitamini pulo plote la beauty pageant long dunlo plote thek dun bom po mane thek thi pura mane dunde de nang ni mane dunlo plote si tum chini dun po ko son ma ke claim nang ji ke dam nang ji la si mane non kat ki dun ji po tum ma interest ke do tum po sitami beauty pageant a hin ban dunlo plote nang confidence ta build po
2: nang lila bang so beauty pageant along chepati dun pen fast runner up anong e chepalong pen ilitum rata phan mate society phan pmss sinangli pingtung lo isi kachelar kewan je phan
0: isi kachelar society long bang kela puhen lo je munit tum angbong kachelang select bang avidenang ji religion aphan pusitame caste lahai belek dak pusitame lahai bang het avidenang ji lalo isi ka bachelor kang tung ke je munit tum peacefully si life kai ke tamne dober nang ji la pen ke isi bang kela hen lo je munit tum chepang bar thek pik la ka chepang bar hen lo isi ka hai no nai ke la bang ke itum han demotivate pa feel titimati di la sila son bang ke avidenang ji la sila hai bang sap chepalar sonte mane pirthi bang ke do thak me san phasap
2: tangdi la nonang li no e chepalong dun miss ke vai fa ke chapati dun nang li tum ni ko ana prang mes nang li jisik jedang ponot
0: grooming session ke ni tum han like 1 week aprang lom si ni tum han ang hang de ti 1 week 10 days la son bak par ke nang than po da la grooming session lang tame ni tum han ke than pon pon walk la hai sequence do po walk la hai nang than pon po la de te la matro walk chot kali ni tum belek session ta do jene ba skin care session communication skill session la hai ta do pon la si la hai bang ke totally 10 days ang bong pen pa jut de ti
2: tangtil non la nang li ke dam tang chepate dun sara long an nang li phan ko ma tum si ning nang parung dun lo la pen ko ma phan si churo pa jiring tung nang li
0: ni

0: Firstly, kachero kang tung ke nilipo penilipai panlo latum nang support pik an asap tamani dunang ni kachar li hinle peninoi pulason mani nang pudun de belek long ta dunoi experience chepalong dunoi chepa hai dunoi pulason si mani kai ke ta encourage nang pidun ver ni pan hedim parke nili te tum talo latum tamani nang help pik nang support pik la pen mainly ke non la social media la hai long pusita mi thek dun long long la si la hai pen mat si nili ta sub interest do chat la pageantry nat ba
1: kalang di nang li dang tila bihek pen sinang li ning hang ma mate non na pian sinang li ning hang pon no
0: la pageantry bang ke bihek pen tong ning ke hang dun kali a first aku ke kachar li a hin sin li da focus lo he class 12 ang deng par dat painting par ke ni ta di college life long bang ni li che thek pon long lo je kachar li jo tong mentro important kali belek ta experience do nang ji la so pot sin li ke vai f pusita me belek a pageantry belek platform long pusita me ni li che pate dun ning hang lo la pen mo in future pusita me ni belek experience gain ji phan si ni li bor e lo
1: nang linon la miss kyf along fast runner ups tamin ang li che palong dun tangte labang sonong e long dun.

0: pon chi la ke pusi mani me thang si chelang rai nang pon
1: penang ana oviki me tum pusami la hai hin anying ka hang bang dupi di kalang tang te la bang so anying ka hang tuman ppa sono ke thek nang ji nang li hin pen than pon ji ma ppa qualities ilo nang ji ke
0: ho la non beauty pgn a hindun ji pro te quality sabang ke la bang ke communication skills ke do vek nang pon la bang ke mainly important lo la pen socializing he la bang thek bek nang ji ko son si muni tum pen kaching ki dun mane hada ke arling do utiti ke wang wang bilek bilek bilek adim bilek bilek arong pen pusita me ke wang na chapati tun dum do pik pe hala tum long mane ko son si kachimi li dun nang ji mal hai thek nang ji la pen ke non son ni tum knowledge do nang ji non presently ko pc suli voi ma mal hai ta chini do nang ji la pen aprang pass a hin pusita mi ni tum thek do nang ji mane chini nang ji non son karbiang long aprang history alam pusita me presently ko pc suli voi ma la hai a hin ta me beauty pigeon long men men la tum cushion round pusita me la son presence of mind nang ke lang phan he di la tum la son arju der ti la si la hai bang ke thek wek nang pol so mainly la so qualities long po confidence la pen knowledge based panke donang polabang and communication skills
1: tang de penanga na tumge matha bondi ti beauty page na hin na king kam che jodu no te ke charli hin sami hin no dak ti tipu la son kamatha tum penanga tum dolang he tang te la so putha nang li thanik jima
0: beauty page na hin dun lo plo te muni tum kamatha che kacharli nan bangke phekthe de ji la son kisi ta la bangke kali ni li own experience pen si pu pon lo je beauty page na hin dun lo plo te la an so se si kacharli na ta itum mane kabor i pon kang tung alam bangki li tum non son beauty page long dun lo plo te la tum cushion la hai nang kar ju current affairs la hai dokok titi mati di la si hala hai ta nitung kachar di pon bangke dokok ti la si mane lo kachar li a hin pusita me hala dak pensi mane include pon da titi lo la si balance bangke dokok ti lo black out knowledge pusita me tum gain pon pon dak pen he la ben kachar li pen beauty pigeon ka balance pon ang ji bangke la ke me thang ko an ma por ka chi pi un lo kachar li long la pen beauty pigeon lo nat ke la an time pi o ta nang ni mainly ke kachar li na de focus noi pusi puji he charli la pen beauty pgn a hin balance bangke la puhen loje kacharli nat bang si bisi bangke focus nang po non alom bangke la pen beauty pgn a hin pudam lo plo te la pu bangke la an time bang po e ta chok alam bangke la ke kai ke tong ni tum ke dam ver nang ji kali de a por pen a por si beauty pgn ke do do la si kacharli pen beauty pgn balance ke la an sungaret kali
1: tangte nangli mehjong tami chitan pon nangli fashion glamour of Assam hojai long bustami nangli chepate dunpu tangde hala dak kachepate pen non da ili tum kar biang long kachepate la songbong kachepreka putha nangli thanik jima
0: fashion glamour of Assam hadak hojai la pendak miss kyf long kache break person la an difference avilo alamange halata isi platform beauty pageant platform la pendak ta isi beauty pageant platform la si mainly ke judge atum ta da ke kelang mani isi verlo je firstly ke confidence la hai si kelang la si mani difference ke avilo la an ke haladak ta grooming experts tum da nang ke than ke communication skills la dak ta communication skills kason ma work la hai sequence mane difference man ke la an ave amlo plote anta mehala dakbangke methang tradition round ta dakbangke lang deri ti mane koso a community hansi mane nangtum ka represent mahe dil hai ta nang lang si ta dakbangke litu methang karbi community lo karbiang long long bangke la difference bangke la anavi
1: non nangli lapuihin di beauty page ni hin bustami nangli apor gp ka charli hin bustami nangli apor ka gp lo tangte nangli kailong nangli ake mangke kupilo nangli la suputak chithani jima
0: nili aim in life ke mane beauty pageant hin ta dun lo kacharli ta focus kacharli hin ta focus lo mati di beauty pageant along ta nili dun bom si kang tung la mane state level national level la son long ta opportunity long plot nili bor ipo hapa anta duning tung la pen kacharli ta nili ing toning tung te alam mang ki kacharli hin na nat pusita mini li si aim do aim bang ke la puhen do civil servant la si hapuna ta nili mane focus pon lo la pen non beauty pageant hin ta lan so se si mane chepa undun jia phansi bor ilo la pen kachar lia hin pusita me la an suselo apor kachipi ni em bang ke mane success jia phanlo tema non lom ke kachar li chota kali belega nata experience la haita dunang ji la sini li bang ma thalo kachar lia hin pen pen beleg non son arts ta dance music la hai long linang li tum interest do pusita me hala te hapunata mane interest chipi nang ji hapunata apor chipi nang ji la si kachar li da tong kenang ji kali munitum akaya long ke belega hin ta me lang dun nang ji thek dun nang ji beleg along ta le dun un nang ji beleg adim long ta mane ni tum ko son manon son community bu sita me represents phan ta ma thapon nang ji
1: ke pa jut sia la mi la pon a por nang li tum

Suarlo sing tongja meg ang deng longpen. Miss KYF, surihini ra inkoy ra troganing kan. Kachipahay dun pen adun tua nong ekilong abang pi, Merlin baglari lepen hudbang. Rubjili ing tipi tumang bong, chihu chipura lamjir arjulong iktanglo. Suarlo sing tongja meke, lapuansi kang toniglo.

0: bang krenar kep anta do long amasi nili tem hala bang suhot ke arleng do pik mase apsi enarele marona bang ke lake bang kep an veji
1: o kadaw we bang kep an veji bang
0: ku ke long bang kep an veji pu
1: o ente no nang le tem pinani anta bang ku ke bang kep si do bom lang la plan de tela ente la bang so bang ente nang le pinini la bang so ang deng nang ka ju dun tong nang le ma sap so thani gi manang le tum la bang so self help group atum pen ke claim ke dam ponang ji ke chiparai pon aron matang te ke claim vek nang ji pu la bang so alam thi pin ya ke mang so alam thi than ponik ji ma sap so
0: mane non nilitum nrlm long ji ju pun lo la pen nrlm pen aron bang ke 57 mate son pho aron do la bang ke self help group tum ke claim pon vek nang ji alam lo la ke aroi bang meeting do ver nang ji aroi bang mane chingbai pon ver nang po La pen adun thu number hini bangke aroi bang tangka chirum pon ver nang pokachi berti e tangka number e thom bangke tangka ta che param pon ver nang ji number phli bangke tangka ta ramchot bangali chitu ta chitu pon ver nang ji number pho bangke tangka para meeting ke du kadu ko vela pancho ta lilang aposi kot mate buhi che tok pon ver nang ji lake NRLM pen aron lo la pakai sel help group tum ke claim back main ji aron lo la pakai
1: ente nang le mo pen ke pu bon ma so nang di la revolving fund tu pen la hor mu ente nang le tum la bang so revolving fund ke kona na pen sang tum ke long ik pon ne
0: revolving fund la ke NRLM pen long pon lo suri krep ho revolving fund mane RF pu si pu la bang suri krep ho la pen ako konok lo ta scheme la bang ke suri kep Lata NRLM pen lo, la pen nombor itu mangke community investment fund la mangta suri pokyap lata self help group tu mampan, mana kapacing tour mampan, acili nangke ron lo, la so atangka ke group long si padu nang po citu voice ceram voice pen si group tu mabang si pangtang inang po.
1: Pudang elu pon te lahai bangke kene sorka, matang te government tu pen ni nang kapathe pon nangke rapon po atangka lu bodi lahai bangke. Itulah penan pada nang itu akap break bank peni lason benda peni kecoram lason awar saya long don iklu mana itu
0: long don iklu
1: lah bangke
0: bank peni itu long don lo bank pen pas lun kecohang don ceng lage suri ing korapol long lo lage tarik cap Bosi kacik klo suri ini ra narkep aningkan. Laki kacoram don ceng atang ka iklo. Adun tu batai ini apong abang ke benglong penilitum coram don lo. Laki ini ra suri pokep. Tarik kret rok pai pai acik klo suri ini ra kresi. Lapen nombor ke thom bang ke. Batai ke thom apong abang ke nilitum ke suri pokep. Laki tarik kret li. Prejeklo suri hinira krepli aningkan. Pen batai pli apong. Beng penili tum lun ke chang lake lak ni. Tarik inkora troksi prejeklo suri hinira krenar kep lake non anta nili tum chitu pon ibom la.
1: Nang le ki jong mane kan ke than da mateng pulo tang tenang le tum ki long nun cheng ke suri inkora pho. Bang supena phi lak hinira suri pho kep supena phi suri pokep aku nonjong hita menang itu lak ini atang ka bank pen loan long pon tang lo pudam lo pulo tang tenang itu self help group matang te kai ching thu labang so nang itu self help group atu ma fan bang ke nang itu bank pen ke loan ng pulo tang tenang itu hang lo pulo te aja ta pola cho hang nang tamme ke long labang so ang taxi thek dam iklong lo mate ko son lo
0: kalang iklun non ta mini yar bang nang pulo la so lun bang pajura non bang ke lak pho an en non la pen hala afrang ldrb long ke do chairman bang tang po iklo la pajura nang le tum non lak pho en thun non pasi nang puthulo
1: me ko alam lo ni tang te ni nang le tum la pon tang ka bang ke nang le tum kiri karlan punang kok po nang le tum kai ching thur self help group a hin pen kiri karlan to war bang ke nang le tum non ke joy ke punang kok po athe ke nang le tum bang pen Budaya lo perlu tangkai nang ni tum kemang apaan ko popuan tangkai naik malah bang tangkai nang ni tum kelong un atau war dok tang lo. Tapi tangkai lah bang so tangkai nang ni tum long depend ko pipi akam matangkai asai ke claim pon lepuson tan pon izin mama sabso tihek men.
0: Oh tan pon izin. Mana ni lit tum lahaya tangkai curam group member sejum curam pen lahaya kam ke claim pon ni tangkai curam pen claim pon ni ke nombor isi site tiki ilo. Nombor ini long hong, nombor itu hanwe,

0: Rampi ini kena itu member ang bong pen an parta ang tanabang putum hai tamen ang lidung kaparam la pusondo ikma
1: la bangke nili tumke akaprek phan bangke param ige athema akaprek mun ne phan kaparam lo bolo te nili tum long le bolo te nili tum sel help group si sungji apose nili tum bangke member sang bong kachi rap si roy apose sel help group ta nili tum bipon iglo la si member sang bong an si nili tum lage chaparam pon ik
0: abinang eta bangke sel help group bolo dang te methang ang bong kachi rap si roy ta si swateng sinang ne tumke ko an ma sitame methang member ang bong an si ciparam chot la pula
1: ciparam ikshot
0: mi o alam lo ni inte lang itong labang sopan ang para ito mi kapre kapre ka son dupig lang son nabart po pinil hay itong da katiki kang hoy nang ito mupan da pulo kuwi pini lahay kasi nabart pini itong benda ahut pina hut la son NGO sa tumhan sita mi seke ki pipon pina ang para ta son son awar sa ita ki pipon do la solong nang itong kupini nabar dong da ko pini ke long do na pusan dulu ma kira pini ka matang te seke pu pini ta minang litum ke long do na pusan dulu ma
1: kalang iklo nilitum nabar member sangbong an sin nilitum lagi ceparam pon ik
0: abinang eta bang self help group pulo tang te methang ang bong kacerap seroy ta si swateng sinang litum ke ko an ma sita me methang member ang bong an si ceparam chot la pulo
1: ceparam ik sya
0: mi o alam lo ni inte lang itong labang sopan ang para ito mi kapre kapre ka son dupig lang son nabart po pinil hay itong da katiki kang hoy nang ito mo penda pulo kuwi pini lahay kasi nabart pini itong benda ahut pina hut la son NGO sa tumhan sita mi seke ki pipon pina ang para ta son son awar sa ita ki pipon do la solong nang itong kupini nabart dong da kupini ke long do na pusan dulu ma kira pini ka matang te seke po pini ito minang itong ke long do na pusan dulu ma
1: kalang iklo nilitum nabar along benta longhong kapang reng apan nilitum han lake sia tangka inut pen nang parampon iklo lake non pining aningkan januar arkoya ciklo tarik soksi surihini rakre serkep lake non nilitum
0: non jong nang lapula lata bangsa aningkan nama lo hadi
1: pining aningkan nama iklo ama nilitum non situ pon lo ciklo yon trok pen iphong situ iknang ji lapen ka situ pon nang ike surikre phora pharop pho athema longhong ge menmen the tong ti ke kumasi chekleon trok pen iphong si nile tong phan kitu phan alap te nabar tong pen ta nile tong phan
0: ala posan sa war sainang thik pilo he mi oloni pini la halam nang ni pen chingki che than pon mong pen pini litum ti he ka porba ta mi nang ni tum kai ching thu sa hab gro tong pen ke claim ke dam nabang so patha nang li ang tona lang thi pachini pon pen pini radio nakar jodun ka do kabe tum ta nang ni tum ke claim ke dama putha ang tona lang thi nang chini dun pen alang ni tum se tame ke me sen a self help group an so se ka chi seng pon ji pan nang bori dun po posil ni li ning thi iklo la se non ke wang ji ar ni se tame nang ni tum sat gaon ang ka rong kuroi kai ching thur self help group an so se ke claim ke dam amu se tame an so se warsai ki mi long po pusini ning the lola se pini ili tum kachu chu pot pon alam the ke pini la pon le in ton pon lona cardon
1: cardon
2: la pon no por nang li tum kai ching thur self help group pen palmolin dera pi la pen eron nong piang bong chu chu pot alam jir arjolang tang lo la ke akasmani guwahati mahabahu puthoda dun thulu nang de ngalong pen লুঞ্জি রাজেক সেনা কি লুঞ্জি মঙ্গল রংপি মাংস আলুঞ্জির জিরনি পিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও গুয়াহাটি মহাবাহু কার্বিং ডেং আলং পেন কাপাচাতাক পঞ্চেং আং ডেং ল আপ্রাংসি আলুঞ্জির আলোনালাম থে জুজি জুজি লাপেন আদুন্থু আলুঞ্জির আলাম থে সাম্প্রি মানাই ততাংতে মঙ্গল রংপি কিলোনালুঞ্জির জিরনি আর জিএক্স না

0: Radio Garju kaching honarat. Tangte jai mekang kumpana dunthu. Pini rong ruba jai mekang dengalong pen. Inut gardenano mate mirbiri along mirkalana asai ke klema bangpu. Jeremia tarupen chihu chipodalam jir arjuk sinang. Hud bangla ke hun mili kropi. To tangte arjuk sinang alangli tumbahini kaching ki kachithan alam jir.
1: Pini nili tumlada kachophapon laki inut mirkar chewe rabangpua phansi chophaponiglo alangli pinang ananingkan pensitami mirkar chepon bom abangphuiglo lasi pini alangli pen kosonsi mirkar cheponang jima pula sopothak chingki chithan jia phansi kabori alangli men laki Jeremia taro lasi alang lipen chingki chithan theaprang akashwani difua hinpen suri suriya kardong pajiriglo
2: kardong
1: tangte aprangsi nangli lam lapen nangli comment tu pen si mir karje na thuka pangcheng don iglo nangli than pajer mi ponjima
2: neli biak ma tai ning ke hang ke do se than neli bisi mane ke klempon lage 2016 ani kan pasi neli ke klempon kicheng se ta so ke kicheng lang idea ta vilang ma si pu kicheng pon gyalo sut pen lo asi non anta la pusi klembo
1: tangte nangli non nangli hem along tong mira nursery ki kacho khulipon ma alate a longa praxi ki khulipon lo
2: non mat nili hem long siklem bom along prek ke avila
1: tangte nang li penon ka chini kang tung gela pulo mir kar chela ma puthang nang li than pa jur mi pon ek jima
2: o
1: ko son si mir kar chinang jima la so alam
2: che bang mir kar che pulote mir ason do pik la nang bom pen nili aprang ke arvu amir la hai sin li klem bom si ta me hala a maintenance ong chet kom chet la ma sin li bang non bang ke bi khe ke hala bugen vilia ka gosamir pupu bangla bang sinili ke claim bisi ke claim nasi joy chat abasi la bang sinili othura mane flip dalo nasi aprang bang la maintenance ki ongela pu hello arwo amir ba ang paramir atuma bang ke abinang ko lang nang u la pen ho or ta kapre kapre ka ho or nang u nasi halai bang ke apor ta nang ko asap so poisa ta asap so khoros nang ko asama thasi bugen vilia ta khoros ke do sitame labang ke komchet mane maintenance po bang areng lo kala maintenance po bang komchet mane la tum ke greenhouse set net la hai nang ne bante bi hai chai nong hai chu chi ma si da pu pai le avidat pu sita bi un la pen mane kam do tum jong si ni ni ni thamang bang ben lang tong ne dat pu sita mane nang thi pilot ji la son kali ba pining elo amat muning ta ko ithunang pola san kali pining elote muning ba nikani koi thongkep se tala samir ki
1: katela bougainvillea pu amir ki enang ji ki ko son lo a klim sik enang ji ma matela pu thumpet pet la pu le e ta chokla samir bangke
2: bougainvillea amir la ke cutting mane kang tipen ki thumpen sik ki sek sik ki pareng ni amir la si isia pordo la so por hoti ing tip dun si pareng nang pu la si a klim bo nai si arong pathe nang pu
1: Churu pigloik tangte mir karche pulotangte ko ppia son zilit tumalong ke donang po mir arche ji pulotangte asonamo
2: mir karche pulote non nilige bugen vilia pasi ke klema pasi lai sona mira bang non thanik po lagaili tum kicheng si ke cutting lo mane arong kang tipen lo asi arong kang tipen papu planan si mir lokomati di
1: lalo
2: aso pasi papu planan asi ko son si la sodak isia ajarni ko son apote ki cheng pen pulote cutting pen lo etum cutting anu kek nang po knife pu la mane akisi ason do la nang po la pen etum ke pareng ja dim mane si ki se ga dim wrist bed po son ta mane si ki son men ke pareng dim nang po la so dim a pan ke etum chai nong hi ho or nang po ki nang ji ana ho or nang po etum ada greenhouse mane set net 50% a net nang po la pen lang ke chora facility nang po la pen itum cutting pen seglo te cheklu jon la song bong li tum monitor hoy nang po mane lang kreng ma kreng kre ma lang chorong ta hino chor chi ta hino la so pot ki lang ne pan la si di tum puli thi nang po tari no kek no pak nang po long le nang po chai nong hi ban de li tum bile ka hor no nong ke chemical fertilizers ta do hal hai le use pusi ta chok ba kali pusi te la organic si ta chok da hai abostu nang po la pen tap am khana po la pen jong si muthi lo te arong reng lo te aku replanting tablong tap nang po ba politina ke the bo sita nang po na pen na phie bang ke

0: do era phi bang ke li tum bonsai ma ga bonai main te grafting ma ki claim ji main te hala abari ki ji tum abari ling lo he jong si mani ki thank pi rong si pa ji ba mani akrap si thon ji ge da long si ji ke hala so thank pen si dam po
1: chirupik lo ik tang te ili tum mira phan ko ana pyar ji pinang po nang le than ji ma mir kalana il tum apor ko an baksi ji pinang po
0: la bangke apor la ma bangke non nilason ke kachong dar ma si apor kom he asini lige adap ki thur pen claim po bani yang sam duty tang det pen che chartik an lan si claim chot asi apor kom hek asi mir ki ke apor du atum sita chok ba apor kom hek atum sita che just pen claim mi asi la ke prek bangka la hello aton tin ta hem ke mir chi apor la tum ke apor ta du o ide je apor la tum ke non nilisan ada pen ani yang sam li claim sita chok ba non son nilige nursery si ka bunai apor non bang ni li ta apor nang ulo aso pasi kacira pamuni ta ciri nang kok ditila asi na la bangke nursery pulote commercial na tu si bang julo po amir ta do nang kok po apor ta do nang kok po e lasi mir ke bangke ni li pude bangke an abang putina phan pulote apor nang e asap so apor si pinang jaji
1: tang te ili tu mir ke e long ki pinang ji ang han ki ko sonang han si pinang po la pen ang han na long ko pipisi ke pangoi do nang po nang li than pa chinik ji ma
0: la bugen wilia mira bangke langnang e ilitum nani towar long ta theklong komania bari mania hema ge da long ta ilitum lang me pik pik theklong ekdom apu plank set konani towar long banani parga long se ta ilitum apu plank set se theklong hadake ho or ta pibang avelo lang ta chorbang avelo sita ko sansi apu dolo la soteng ben ilitum langdam lote komantu se apu ki dolo komantu se apu ka ve ma la sopot langdam lote non da ilitum difu avedar ilitum kar biang long avedar lang pulote September lompen papu pomo March April loman June lom dote jut kok po ke July August September October September la cheklion plike ang para dosi ta kom hek po polo bolote lang nang o lang du ulote arong bang thirong po apu avidat po lang kom lote la March April ki kreng chi dot ke lang ki kom ulo po la sor bang ke apu mi o po la so ke lang dam pen si litum long leta bunai na po tap ba ko dak mai litum ke ji hadak lang nang po non bisi ke litum ke mir karche hemlong decoration of han hem kachi palang mi phan pulote tab si prefer lo kemati di asi tab long phan ke li tum mane lang pakom hek na sanang po asi long ling han de tab lo te lang bang ke li tum dung chom se tal ing han bang ke ne phet hala hi di ang han son je prang de pomati la bang ke bugen vila mir tum ke un e ha la bang ke thu ok po asi lang li plot nei pulote sang ti donang po long le sang ti hoy nang po la pen pot mix bodhe di tablong le thabja long le ilum thik nai ithik nai lage non nili ki pike pa pa ke achitim pipo achitim bang ke chai nong hi achitim ako long le achitim tamane ratio banai bolte 50% ke pa po 25% chai nong hi 25 long le la bolte la so long le ke lang chor sita panghan hilo ha damne tabar lo ke marsi prilason si kaita dopo anke apu bang papu ver
1: pig lo ek noni long non ki do ke baugan vila miran chor manani long non ki do ma kapre kapre ka mir jita mi bipon lo nang
0: non mat ke ave baugan vila ancha
1: tante la baugan vila mira bang ke pia long si ke enang po kyong dung amir ke arni lo ki un eta do ti bin ki un eta la sona do mati la sila bang ko sona long si ke binang po
0: bugen vila bangke arni ke solong si binai ko an ma arni ke solan si apu arje ke nepo mane ke klar po na si abin bangke hengnolo belek la arvo amira mukha bangke la tum bangke gaus nang ko hina pen lang ka choro nang ko la bugen vila bangke arni ke so nang po adda pen arni ka saman sa me arni choklang lote apu lang misen po
1: nang te non nang linat si nursery ka chingpu man nang li thanik jima
0: nile nursery la ke non mat hemlong sido mane nursery la pu theo galilang sita hemlong si non mat bonai bom matipung ni hang lipu lokhimon mandir pen aparcho
1: ante nang lila pu amir ta jorpon bom luma
0: amir ta jorpon bom non mat la bonsai ka bonai ta dolo la pen puli cutting ka puli ta jorpon bom
1: ante ani siang bong long ni long kon an amir nang iklo nang li thanik jima
0: non mat ke la son ke kalilang mane nitum abang ke nursery ta la pu amen ki ir lason ke kalilang amasi muni tum kachini kom hekla lamasi nil tum hemlong ka bonai ki tang anta la pu hopta pen ba cheklo jan pen e phong lason si bang nang chini tum jirpuang bong ba family circle lason tum si bang si nam chalang aku kali bolte nil tum nursery long si ki thondam da mane nursery tum long la mir ke jor tum long si contact po la tum man si pu wholesale tor pen si ki pipi lamasi la pu arni ajat lason bang nil tum mane hisab chelong lela
1: tangte nang litum la non ko an ador pen se jorik bom lo
0: la bangke hala a size aling lo cutting pen root stock mane

Lapuan na porong lito, iruyang bong kapacitak, kisan wa niya jaymek, piniing kung po ang deng kapacitak, arjuglong tanglo. Nang litong jaymek arjuglong bong lake akaswani dipupen. Jaymek kapacitak pon bong lake FM banalong pen megahertz paroi sira tokbora sirkep. Lapan labang soja magnetum news on air apalong penta arjulong eje radio karju catching honorat tangte non studio gori porphai trokra mini thongke pleng ek tanglo lase adun thoja mekang dengalong pen hindi lamar janalun arjuk sinang pini hindi lamar janalun kerot ke parjuong dengalong pen ke chengsialun lake Sean Penkilun alun alam thi hey suna pulabangsolun labangsolun ketokabang visar lapen sekar labangsolun lake tararam pam pulabangso elbamalun totangte arjuksinang labangsolun

0: ngamay kang der da so
1: ki ruwa sono
0: sparkno la lo tang te hala brain mang hala sur ke oi ne ku pisi ke klem nang bola ho
1: aho
0: hala sur mang ke kamang hunang do ko bola la si hala so brain a function hala so i tir hut i hut si hut je ku pisi ke klem poma jo hala so hut si la son epilepsy mate seizure bola nitum areng lo lambe nitum putu ba seizure buta pulo
1: kala kala
0: si la bang so a entum ang thek thek long po lasi labangsu a caesar like e si labangsu ang theke klang phansi caesar bolo mane caesar bolo tang de like bang latin lampen bolo je hala so a munit a function ka do we ke hala si control edlo posona khaglo mane command si ala mana ka control la lapan
1: kalang kalang kalang
0: ba bolo ye chober posona da si lapan ke hala si bang mane si na control lapan lapul hai lasi lake laha itum amuni ra banglong itum ke theklong ang thek khala brain along la bangso electrical discharges jola so abnormal electrical discharges jola so potsi ela bangso itum ang thek theklong po lasi epilepsy polotang de la bangso ang thek ke long lake e phong de de batai batai ke photang atum phansi epilepsy pupo e phong ve da phan ke epilepsy pupela alang yong si batai ni ke thom long tang lo polo tang de labang so munir phan ke lagi epilepsy ke long lo pusi alang phan pudam po
1: ante doctor ke hai ko pusona hut si labang so ke thek long munir long ke ong lo
0: la si ili tum mane ason ke du tema mo che than the frank ili tum ason pupe pin pen pudam lo polo tang de la ke la usumara phai jum hek arta ki jum atum long si lamang so epilepsy mate seizure lage ki ong pusip ni tum puda
1: ante lamang so ki su ku pie pusi ki long lok lo ko son si ki long lok lo hala bang tarar tum gi chin ni kenang so
0: kalang lo epilepsy pulo tang de mate seizure pulo he ni tum lam ring lo lam ben pulo tang de lamang so akisu lage ki long i ason do pik judune chethanam eda judune lasi arta arta penta kilongi ala akaron buda pumelo kapre kapre non ason osomara tumalong polotang dela apfugeso tama phuso pik po tumta labangso seizure long lokta hai lageni tum febrile seizure pula phugeso lek tam tan pik po anatang te lata kachekeng ando kokta hai lasi ala ke febrile seizure si osomara tumalong le kapre isi ke la phugiso la si phugiso ke ajat pen na joini pen ta melo na li sing jama phugiso le abcidet pusita che plang theklo pene malaria ke so le abcidet pusita hala pen da che man theklo pene dengue ke so pen pule pusita che phugiso high on temperature ke high on pot pen ta che man thek lage febrile seizure lage osomar thi bate arta nikan isi bani ka ni pen ke kom jol haya tum ke la le ka prek lo hala tum ke la pen puthon aku e e phuar lo injury do ko mate accident hut ban nani ne ke tong long do ho comment to ne la so accident ke longe ninkan si hinia frang lo ne ninkan ke pa frang pe lo ne
1: so rang che pur thu
0: ha aku ban non patu mi pinia pota hai lo mene
1: kala
0: sita hala head injury bolo mate foot na long long brain long injury ke do jo ne pen ta long ta hai aku kuman ne ke ekdom stress mate ekdom mane kamat ha chu pasu pe mate matha ki sung do koglo chapardi khub lo jo hala pen ta stress pen ta labang so ke su chilong ta hai lapen e phutar logolong tumor mate brain tumor to ha cancer to o ka chingjok to la hai pen ta labang so kisu long lok ta hai lapen aku arta ki ong to mane tum langdam lo polo tang te arta nang pa tang lo tang de brain ke nang kreng bom bom mate
1: si hala
0: nang kreng bom lo tang nang kri bom lo la si hala ki kri jo ke lage pamuni po son se karena bang pupu lage sininga me kang de ra son si chingdat bom bom mate hala pen ta eson lo lapen eson bang do thulang lage infection infection ke lage ajhat a infection pen ta jong si mane brain along ke rodam infection non japanese encephalitis pule pudamon tb ke so pen pule pudamon ba kapre herpes virus pule pudamon ba dengue tum si talo ba typhoid tum si talo brain along ke rodam lo polo tang te lage hala infection pen ta labang so ke so long thek la pen aku ri tum long non la si arta ang bong lo marta tum ang bong ki jum nai ke thek long ver lage ko piloma lage raki raki hormu non son drugs punon hor ki jona tum punon la tum ta la withdrawal seizure puta eson withdrawal seizure mane lage ke chulong le pen

0: aduai lahai sitami ilitum chekai ponang po kai ke sitami lapen kaching thang nang ji sitami choi ari ki ding lahai si ching choi ponang po lapen langbung bucket batibu kalong lang bipa wek pa wok wedet nang ji athima lahai chepang thi runde pulote ladak ta chitim wang po ati chepati det po lapen sitami chitima phaya bangke do opo lapen kisu ke longa phai sitami lapuson si nang bat dun bompo lapen swimming pool sitami use ye ba akinang avelo puloti inkir check si kimi ba kup check nang ji ang parge ili tu ma hemalong ing hap mati khirki along di window lapen door along sitami ili tu mosquito net bang ki bisi kimi lapen sitami asapso ili tumaphan akirap dopo chitima bang nang ludun ipo mati lapen chitima dowai sitami non malom ki hitia lom sitami do olo a pharmacy lom sitami do olo lahay bang ali tum chenam dam nang po chitima dowai sitami irie keng bethe e bang bethe chiwit nang po lapen sitami ili tumaki jok wan long ji lapen ili tum malaria a symptoms ba ang thek jong si ili tum che thek long lo pulote tong se kot pen si ke langa hema long pati bok si ke mi che lang dun pa prap jin si ke mi athema la so ki su si ta mi isi phere mi mia ki so la pen ili tum aphan nang pathi lot un ba thi lot un ja kong do la si pinye alam jira bang ke la po an si kang ton iklo kardom
1: Lapona pornalitu Pini okprana ja mekeng denglong pen Miliria kiso pen kopuson si kaching rai thek jima Labang so puthak lamjir arjuglong tanglo Lamjir kithana bang tresi rong pipi Nalatum jai mek arjulong bom lake akaswani dipu pen Tangte adun tu Western music mate English alun arjug sinang Pini English alone kerot ke parjuang dengalong pen. Ke chengsi alone lake One Republic and Kaigo. Pulabang so abenatum pen kelun alun alam the Lose Somebody. Pulabang so alone. Totang te arjuk sinang.